dana deugal sa gint ci ne deug duggu masjidul haram ci sama ciobare duggu fak sécurité ngeen wat seeni bop ñi duufu te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatḥu makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yep lepp lu di ak mbond nako fi genné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yaronte bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbaxit lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko rey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantu sallallahu alayhi wasallam genn na andak ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu baytax bi mu di ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal wourul man na fé déccono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural cionu yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reuy def ci am ci digënté ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek bëggon nga mengo yoré goné gogou di Amara waaw ndax ciofel guñu amon ci bayam di Hamza ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Haris lutax mune mom mo yeyo yar goné gi di Amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko diwey sa doomu ndey ci diine man Hamza ibn Abd al-Muttalib

diglé du lu bax di téré lu bon na yalla tax way lépp lo def pour nit ñi kenn mënta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey sét banéxu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci télévision bi yépp lu ci bari deppuwul ak diiné kilifa yu bari bëggoon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah nak yonent bi lolo taxone ñu bari bañ ko tabarakallah lo rek mo taxone kon yonent bogu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci loola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallah amru waxnako motax muniko fu donne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nanguna ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokni woruni ci nguram waw woruni ci nguram te xamna ne du nangum buk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bok ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-as maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bi yiw ak bi yewen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ponku bi di azaka dafa nekkone ponku mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggone society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am mos azaka nak nek ponku bu reuy ci l'islam
da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé be sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jebbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diine bëgg muy genn motax su do nit diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña genné adaka dañ lay forcer genné ndax ponk la ci ponk diine ñu nit ñepp ko wara genné motax Amr ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñoo ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko dig mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëlé mama abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam munuko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarakallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar rusawarma nena bamou demé waxnako lima taxa djok waxnako samay mbir nena mo nekkone intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dadi may rusawar nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc buñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayima ma dal di jog ndank dal di meebu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangul sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayima na jëddu taxaw di wax sama soxla
nguur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni wa neena ma man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yépp mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna woyof xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyof gu am ñewante la doon lire lettre bi nena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at khana doma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote nena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diine ji xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine ji moy diine mandu moy diine ndub waye top seen bakkana tax ak seen intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak parce que xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam nek ko ni dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutax nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubel so toubé dina jëflanté ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi né ko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax bi bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolel quraish ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mu ne ko baxna dana ko set neena mom amru ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangou ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mu ne ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox di ca dox di ca dox bu mu recevoir ko bu mu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou ne dal mom gemna muhammad sallallahu alaihi wasallam
top na l'islam deugal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dugg ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bour yi nga xamné yi lifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu

al-khuda'i ca mak gannaaw si gi nak ñoom wa quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak gir khuda'a ci den yek ne ndeke ñoom fecc nañu wëlëre wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di reccu ku ñi wa harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yexna aksi ci abu sufyan abu sufyan ne ko man kat lolu yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolu mo dal abu sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamdat ibn Abdul Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khuda'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm medinatul munawwara bi mu ñëwé ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani Khuza'a té wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour nam jappelé fami bi di Khuda'a te allié ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada fansur hadaka allahu nasran a'tada وادعوا عباد الله يأتوا مددا

Ahlu Badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kérok ci xare Badar la yalla supp julit ñi dul ñifeke Badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci Ahlu Badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba pare te ab yefir rek ngay def xarit ab yefir rek ngay sopp ab yefir rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci Ahlu Badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ nga xamne yeen nga bok ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokki ñu ngi def signé li ñu amone ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mak mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mak bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal ali ibn abi talib ak zubair ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci la nu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jëggal ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ne bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey

budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reuy bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéer wu amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam neneen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubi ci makk yonentibi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wore ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci makk yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath mak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunanti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal tal yu bari ñam itam ñu tal yu bari pour yonent bi nam ma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tité di ci ragalé ndax bu ñu gisé tal yu bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dékku lolu dana dam senuk ñawka lolu tax wa makka bañu déggé yënguwa ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yënguba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la
ñina yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñine dedet doley joju kay doley Kisra la wara tollol Anushirwan ñine dedet yëngu gogu kay doley Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoyu rek ñune dedet katan gi ñu deg ci xuru Makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa Makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa Makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru Makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru Makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci Makka mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobul ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci Makka Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di Makka soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal Makka gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonenti bi waw su fay kontiné yonenti bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefex loko jege jege ci mbokk bo de yefex soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamulo ni ki ngay waxal ab yefer la
xana xamulo ni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamulo ni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñëpp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abdul Umar Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon wa daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu ti kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram da fay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki ak ñet bo déchiffrer touru Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñet ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taaru dañuy nekk baat yu gudd te taaru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bu la Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal
rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzay suko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonenti bi nga suko wax li muneko ah lolo da rusna ko rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonenti yalla nga lolu dal nekagul sama xol abbas ibn abd al-muttalib neko sutubul nak umar ibn al-khattab dana la ray ndax ni mako jife sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak ma ngi lay deng nga tup fofu lañu andé ñëwaat ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi daldi wax ak abba sufyan bimu waxé ak mom né ko na tup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonenti yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taqouzé dal ñoy yalla motax meuneguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sede bi mo sede ne yonent bi yalla ko yonni neena lolo ko gëna naxari wax ne ne bamu waxe wax bobu ci le sayyidina jibril ne cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko abba sufyan de tup gi mu tubon debbul ci mom ndax sanni nako ci yalla ba neena dal liko nakari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yonent yalla nga neena dal bu deme ci lata uzé bu deme ci lata ko uzbe du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo abbas ibn abd al-muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len jibril ñew na legi wax ma ne
Abu Sufyan tubbi na ndax sanni na tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jëli ko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yenent bi jox nako war wayam ba di dul dul ne ko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne Jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobali ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobula ci Rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ni ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ñexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makk ngir nam mab la taqudde ngir nam fa di ndik mon saxal fa l'islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ñexal nga rocc sa jasi joxoñ ko wal ko ne ko yaay buri mak buru makk ñu nga jëm makk ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene daan li lata ak uzé dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abbas Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew
yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngén and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak néna ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax né ni fatu makka ben malaaka xéxul malaaka yi ñu ngi xéx ci badar rek la malaaka xéxé wanté yenen xari yépp malaaka yi dañu gungé rek wanté xéxuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam deutmal makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makka fess del la ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatu makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ni li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxone sen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci le l'islam gu ma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanam yonent bi daldi tuddu nak batu sede ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le tobe tub gu wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tub genen tub ku gene wer ci kanamu yefer yep bañu xam kon Abu Sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mudde ci kefer yalla
jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax aba soufiane mu jinn toub toub gu wer fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna aba soufiane rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba soufiane mi nitu fukere la aw nitu fukere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg fukere waw feek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu mu niko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamni duggu na keur aba soufiane ken sañatu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale aba soufiane motax wax ni man dakhala dar abi soufiane fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku duggu keur aba soufiane muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la abu soufiane dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga ku dugg ci jaaka ji muccu nga ku tecc sa buntu muccu nga fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxi khalid ibn al walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jaar ndey jor wax ne ni Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yenen tibi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim gu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana al amana ya rasulullah al amana ya khalid ibn al walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier khalid ibn al walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defew ko ak njubati defew ko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetter lu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reuy ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkané yépp inshallah yalla nñ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñi ngi gërëm ñepp di sant ñepp
di balu ak ñepp

xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjël bunt bi rek. Mu ne ko waaw ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ne lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xaw ma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjël bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag mu di bàyyi Aboubacry ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw lan nga gis? Mu ne ko mbooloo ma bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boobu nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacry dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa, mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacry ne ko mënul ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacry ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacry gëj na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, te moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatxu Makka. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax nga ak diplomatie ba, mu waxtaan ak moom gaaral ko l'islam. Góor gi yàlla baaxe ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jiitu loolu waxoon na Seydina Aboubacry keroog ba ñuy gàddaay ba dugg ci xuntuma te Makk di leen seet te joxe téeméeri géléem ne ku leen jàpp indil ñu leen ñu jox la téeméeri géléem yi. Keroog ci xuntuma la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee Seydina Aboubacry ne ko sa bàyyi de dana dugg ci l'islam. Yonente bi waxam du fa naan àlla lu mu wax dëgg la, loolu rayba la, yàlla ko ko xamal. Jamono di dox, jamono di dox ba Fatxu Makka ñëw, góor gi daal di tuub ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu,
loolu itam bokk ci li yokk ngëmu Seydina Abou Bakrin, donte sax Seydina Abou Bakrin àggoon na ci dayu ngëm. Kon mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dëggal.

Antir nan ko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo xonni wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenente bi motax neena boko togné so de dem diko jéggalu ji daf lay woor ni dana la jéggal so de dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummahani ba mu ñewé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon te modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokk nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogul la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonent bi waxon na ni nanu len ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fa ikhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak julit ni mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nanu ne limu bëggon sax modi dug ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolu mo don mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bay taxam umayr ibn wahb al jumahi radiyallahu anhu bu mu ñëwé néna mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu bay taxam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bi mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yoonte yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne kuko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanuko bal nanuko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil na ko mandar ga buy wane ne yow yonent bi jegal nga ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog dal di nak dug makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg dénga yeksi ci geejga pour xaru ci la ko dab nak ba mu ko dabé né ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yégal né ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonent bi jox na

ko mo won ko ne ko li sax kala la comme ya waxone ne fokk nga indi mandar ga buy wone ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam jegal na ma fofa nak ci la dello mom denga ci la delusé nak mom zuhair ibn mom safwan ci la delusé andak umayr ibn wahb bobu al-jumahi e domou bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delusi mak melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mba xam nga ci yewenam nga tabarakallah ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom safwan wax nak yaronte bi garal ko l'islam pour mu tup safwan ibn umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn muniko wax deug yalla suma beugé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxone ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke di mum gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na té fekk gëmul motax safwan ibn umayya ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'at ashhur muné ko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom safwan ibn umayya mu ngi nek ci pour ñu tanuloko neena ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna safwan ibn umayya lu ag ci ñeen fukki juni deram abon nako ñeen fukki juni deram neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako safwan ibn umayya nga gis ne safwan bokon na ci ñi nga xamne jege na nu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gem nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adaka dana leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gem neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël safwan ibn umayya dafa fogone yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man uppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonnati bi ne ko bor la buma la ab bor la buma la fasiyene dello bor la bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delusé dana la ko dello ki nga xamanteni modi safwan ibn umayya limu fogon modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako ganna bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi ne ko dedet dama la ko abdu te dana nako dello wax ni né yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xéxa gir hawadin néna mom safwan mi bokon na ca ña andon ak yonent bi ca soldat sa doon xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi neena joxnako ca lo tollo timiri gilem denga joxnako ko neena
yonentibi sallallahu alayhi wasallam dolli wat ko yenen temiri gelem dolli wat ko yenen temiri gelem kon amna ci ñetti temiri gelem neena yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya ak xar ya bari nañu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bare ak ni xur wi fessé ki gatt bu yek xari ni mu bare yenen ti bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bare di nek ci xur wi mu ne ko waw yenen ti bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xari yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yenen ti bi jëlun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar go wad mu gis mbax gogou ci yonentibi ak tabe gogou ci yonentibi ak jeflante bu rafet bobu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa waxne dal ki ab yonent la meuna don wanti du bour ndax ab bour da fay beug alal ab bour da fay beug alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex waxne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayyah mune groupe ci sasa ci kanam yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waxne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayyah duggu ci l'islam te yonentibi dekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na leen ak fa mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan bi

sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti téméri mbubu kong lako abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu nako ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abbon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

0: suba
1: gitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jité julli suba wolé mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko dor jurom ñett fuk yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara dor jurom ñett fuk yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa gabat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy dor daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima koyat lawon itam way kat lawon

planète yi di ci toxo tax mu ne wa samaa'i ma ngi giñ ci asaman yi zaatil buruji yadi boromi keur ni asaman amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci le kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinni yeek nit yeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ko ta di arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek dikoy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jami de di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñom nak ñom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak safara wo xamanteni mu ngay jeri ci kaw waaw ngi ni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rubuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum

genin leki yau koko kat kiko yebal ci yau suñu non la kiko yebal ci yau suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi nako muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxe wax bobu ba danel bour bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorine bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom amr ibn al-as

la contane ci yeen laaj len ne len waw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun dom len ci fatimatu yeenenti mu modi suñu ma mu ne waw kay yeen kay ni ngeen meuna mel ci yar ak teggine mu melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e am na ño xamne ba legi manugo ñoo japp dañu bëgg bo dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi digg na japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubbu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ suko defé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah suko defé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan dadi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yéene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga dadi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi loolu la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem sono ko itam wax neen ne diggante ñaari bën bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp-topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñubbi-ñubb nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ca noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam ne ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci conco bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massage bopp am na ñu nga xam ne dañuy massage bopp continue massage waale nopp boobu gënal lu ñu yàqur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massayee bopp bi mu dem nga dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massage sa nopp kon bopp bi ak massage boppam nopp yi ak massage boppam am na ñoo xam ne nag bopp danañ ko massa ñetti yoon benn massa bi rek doy na noppi yi itam benn massa rek doy na su ko defee boo noppee nga daal di raxas sa tànk sa tànk nag soo ko dee raxas bu ndeyjoor bi yaa ngi commencé ca baaraamu sànq lañ ba baaraam bu ndaw bi nga fexe itam ba sa baaraam nga koy dugal ci diggante baaraami tànk yi ndax amaana nga sotti ndox mi te diggante baaraam yi du tooy waaw li mag ñi di tuddee loj ci njàpp moo di nga fexe ba say baaraam di dugg ci diggante baaraam yi tànk yi su ko defee nga raxas baaraamu sànq lañ bi
top ko nonu ba ca baramu deeb raxas ba ci sa dojor dojor moy li yeketiku de nga ci ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencer ci baramu deeb raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bu ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa telega le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangul nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

kon yene mo di farat bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciir yi di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amulo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone top lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genne ca la nga xamanteni tabarakallahu nekkon ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay taxi bakkanam niko ndox mi di genne salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genne yonntu bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme diko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa cancho néna lepp lo xamanteni néna ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko néna namu ndox ma di néna day genn ñaawteef yoyu bakar yoy day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkentene massa nga sa bop comme niko yalla diglé néna ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu ne ko itam so raxassé say tank néna ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé néna itam bepp bakar bo defon wala muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena japp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena ñapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set nga ci bakkar ba melni ya nga soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko ah kay yow yonent yalla bi mu ne modi
to xit ci ñap ci jamono yeed neena bu sedde bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedde sedde neena japp bu xeciir toy mune yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yonenti bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yala yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yala yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñindiku ndé ginaaw bu mu julle muy ñindiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni Abdoulaye Ibn Salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toje rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni ci bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay soru jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat té soru jigen ni du jaxassou ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جيرني نتي ابي هريره رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نياب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي ملؤل اعلى ملائكه موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تيانغاري نينا ديلا نيانال يالا خامغا لوموي واخ داف نان اللهم يغفر لعبدك يالا يالا nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu jël ñen ci tawban mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli mon itam julli du meuna wër ludul ci la ludul ci ñap mune kon nak yap lolu ci julli rek la yey mune kon nak cipp ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak la neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam woowu nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo ngi may sabbal ndiba jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci fi biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak njab néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci fi biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamni dafa faral sax di manam yéssal njap du njap ba paré du japp ba paré njap la tej nga jappat yéssal njap modi ni sa njap tojul wayé nga jappat ci ko njap mi ba yu namak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk sen njap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njap njap ci ko njap ndax njap li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci binena kep ko xamne japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet xana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam yene julli na fajar bis dimu julle besulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yonentu gi ne bilal hadithni bi arja amali amiltaku fi alislam yonentu gi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci alislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaaka ne jëf joju la yalla nang yonentu gi ne ko ndax degg na neena say dal neena degna say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne ko sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du njapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djiblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolu rek lu wun mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenen tri sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soti bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mune kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mune itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lolu lañ leen indilon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu.

la tek balance ba pour ñu pésé ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tégué balance bi sa xel mëna dal kon nak yow doom adamé bi na la fatiliku bi sangi ñew dana am malaaka mu woté wax ci kaw ni yeen ñoñ taxé bëg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër daq ko té benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaaka moomu dana woté waat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfer yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfer yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yere tarang malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sone len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonent bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kattanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi kay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon yeen do mo adama yi buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takku ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlëgé nañ ko régler ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di jullit ndax koku ab yéfer la
wala ki sàgg ne julit kooku mooy kat la.